yene yu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñu leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak i caaxaan gestu wuñ leen lu dul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ca daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum an almadaaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ne guddik dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafilay boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafilay boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylati al ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla laylata al ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati al kitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat fa ida faraga min salaatihi yastagfiru allaha sabaina marra yabcasu allahu taala ilayhi alfa malakin yaduuna lahu wa yastagfiruuna lah ila yawmi yunfaq fi suuf wa yuktabu lahu ajra shahidin wa tumha zunubuhu anhu walaw kaana bi cadadi nujuumi samaa wa zabadi albaxr. Ñu ne jële nañ ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni julli nga ci guddik dimanche, julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha, fa qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djegal la say bakka nena itam dana ñu lay djeggulul nena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal nena malaika yi bis bu nek ñu lay djeggulul yalla di la ñaanal itam yalla nena itam dana ñu la bindal yoolu ku don xali ci yoonu yalla ba faatu ci dana ñoy faase itam say bakkar dang ci jottona def nena lu bakkar ye bari bari nak donte tol na ni sax bidiwu asamani wala dusu geejgi kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoy rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad ngena yol bi la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jeele nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila rakka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ci souf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci rakka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti rakka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben ba pare nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëg ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakka la budé guddigi ñaari rakka la mune jël ñin ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon te modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak jurom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yolu julligi nak neenen kenn munu ko tak amul frontiere waaw amul ben nit bu la meuna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekente ne def nga nafila bi e ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci bëccëgu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jëlé ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu néna rakka bu nekk nak ci nafilé bëccëgu altiné néna Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas bu ci nekk rek ben nga koy jang néna bo selmalé nak nena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga djulli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon nena soko defé nak yalla dana la djegal sa bakkar yépp

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale بن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعني نغا واخكو نا 70 فوا لولو مودي جليك غودي تلاتة موني بو فكنتيني نا بيتيك بلا موني بيتيكو تلاتة neneen bëgg na nga nafile ci fukki rakka mu ne lool nak ñu ngi koy jël ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mu ne su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy julli neena ya nga jang nak ci rakka bu nekk ya nga cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang ci itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak beccëg ba sudi guddik allarba la guddik allarba mom itam amna nafila buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nak ñenti rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik allarba ñenti rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik allarba
su fekke beccëk bala nak mune na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure koto yoy nga koy julli mune ndax jëlé neen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang cey jang umul qur'an mudi fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñet yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñet yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul namu toll buñ joge ci nafila guddik alarba ak beccëg ba néna dañu ñëw ci nafila guddi al-khamis ak beccëg ba ñu né wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddi al-khamis néna juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddi al-khamis mu né lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illallah al-haqqul mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon waaw bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon al-ikhlas ngay jang ko fukki yon ene so selmane nak ci julli ga bëgg ne nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illallah al-haqqul mubin la ilaha illallah al-haqqul mubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafila guddik al-khamis sudi beccëk ba nak neneen ñenti rakka nga cey nafila neneen itam lolou itam ñu ko jëlé ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yaang ci wara jang Fatihatul Kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafila ci guddi ci beccëgu al-khamis neena yaang ci wara jang Fatihatul Kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko juroom fukki yon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar mom itam nga jang ko juroom fukki yon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga jéggulu sa borom 70 fois mudi juroom ñaar fukki yon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat juroom ñaar fukk loolu itam mom modi nafila guddi al-khamis ak beccëg ba nafila guddik aljuma ginaaw biñu joge ci nafila guddik alhamis ak beccëg ba nafila guddik aljuma wax neen ne ñaari rakka la yene jele neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yaang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang koy jang juroom fukki yon kon 50 fois koy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may na ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari raka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccegu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci premier raka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yon ak jurom ki raka bu ñëk bi su dé ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci raka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga jindiko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaareru raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julé ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim nga zikkar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari

ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih. Xamna temps bi moñu dul may ñu détaillé ko. Waaw, salatu tasbih bëgg nañu ñenti raka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih. Loolu itam lu am solo la. Bu dee nag julli bisu samedi ñu ne juróom benn raka la, mu ne ndax jëlee neen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, mu ne raka bu nekk ci bisu samedi bëgg nañ nga jàng ci juróom benn raka yooyu nga jàng ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon. Ñu ne itam bu dee jullig bëccëg ba benn bëgg nañ nga jàng ca nee na bu dee jullig bëccëg ba ñeenti raka la, mu ne loolu ñu ngi ko jëlee ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata, mu ne raka bu nekk yaa ngi cay jàng Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun. Nee na nag gannaaw boo jullee nag ba noppi ba sëlmal ci jullig bëccëg ga nee na bëgg nañu nag ci bisu samedi boobu bëgg nañu nga jàng ayatul kursi benn yoon. Ñu ne lii daal moo doon julli yi nga xamante ni moo di julli semaine bi. Semaine bu ci nekk, bis bu ci nekk ci semaine bi am na naafila yu ko jago. Ñu ne weeru Shawwal itam mu di weer wi ñu jëm, bëgg nañ ci daal nit ñi ca guddi korite ga nee nañu julli ci maanaam bu ne suba la ñuy wari bëgg nañ nga julli fukki raka, raka bu nekk nga jàng ca Fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon. Nee na booru kowaaye nag ginnaaw bi nga waxee subhana rabbiya alazim wa bihamdihi nga wax lii subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon. Nee na boo noppee nag ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tolloog junni yoon. Nee na nag après nga sujootaat ci biir sujoot bi nag nga jàng ñaan gi te moo di nga wax ya allahu ya rahman addunia ya rahim al akhira ya hayu ya qayum ya zal jalali wal ikram yaghfir li zunubi wa taqabbal sawmi wa salati. Su ko defee nag nga ñaan sa aajo. Kooku ak julli la goo xamante ni bëgg nañu jullit bi julli ko bu ñu nee suba la ñuy wari. Ñu ne itam ñaareelu ñaari julle ci am. Premier julli bi mooy loolu. Ñaareelu julli bi itam moo di ci bëccëg ga nga koy def gannaaw ba nga julli jee korite ba ñëw ñeenti raka lay nekk. Raka bu njëkk ba bëgg neen nga jàng ci Fatiha ak sabbihisma rabbikal a'la. Raka ñaareel bi nga jàng ci Fatiha ak washams wa duhaha benn yoon. Raka ñetteel bi bëgg neen nga jàng ci Fatiha ak wadduha walleyli iza saja benn yoon. Raka ñeenteel bi bëgg neen nga jàng ci Fatiha ak l'ikhlas juróom ñaari yoon. Loolu itam bëgg nañu ko ci bëccëgu korite ginnaaw boo julli jee ba dellu si sa kër nga naafi la itam ñeenti raka yi. Raka bu njëkk bi nga jàng ci Fatiha ak sabbihisma rabbikal a'la, bu ñaareel bi Fatiha washams wa duhaha, bu ñetteel bi Fatiha ak wadduha walleyli iza saja, bu ñeenteel bi nga jàng ci Fatiha ak l'ikhlas juróom ñaari yoon. Su ko defee nag nga sëlmal ñaan say soxla. Mbokki jullit yi, mbokki déglukat yi, waxtu wi dafa jeex. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Thioub. Waaye nag ñun

0: amna waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujjuba so taya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonenti man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan guñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu farata manam bo julle suba ba nopi bul jog non rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aajo dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaan ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg na nu nga ñaan suutu ñaan yi nga xamné yoonenti bi teural nako né bo jappé ba paré man nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla da na ko nangu gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñëkk bi ba tok digënté ñaari khutba yi fofu aré bu ndaw bobu iliman bi di def digënté bobu yalla da na fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tudd ndax barabu barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi am na fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënté fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamné ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jaan niw so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki ta dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangou ko kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënti bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu woowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ku am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo den naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nane itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta néna ñaari jamra yoyu néna danañ ca nangu ñaan kon ku koy sanni nang ca nang fa ñaanalé niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mamitam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreem ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdullilah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

moy nekk lumière bi lay nital muniko waw Moussa yi yep nak yaako mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Moussa ni quoi sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ne ko yow Moussa ndax mas nga ma bëggal benn wali ndax mas nga ma nonul benn non su fekke mas nga ma bëggal wali yu bo xamanteni gëreem na ko sopp ko nga bëgg ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye luddul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Moussa waxine ndeke dal anna afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sop nga sop ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni cër bobu yalla defal nako borom xam xam yi modi cëru ñu magal leen ngir jëm yalla xamne yalla leen dara jaal yalla itam mom mo leen faydal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñoom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu la joon yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb du am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonent bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ñi yowmal khiyam comme ne yusuf jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natt leen amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeke moy seen rak jëñu sanni won ca ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok ba leen yusuf jekko jeggal na len motax itam ni bu len yalla jekko daf len di jeggal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tathriba alaykumul yawm tay bu mu am dara lu len naqar bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepp zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykumul yawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jeggal na len top ma len dara kon mu melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy

dayo waye sañ da ko dak ndax e li teug bouteille bi neena xetu parfum bu muy xey neena yéene ni yéene go xamanteni danaka bala nga add ci sangara war da nga doye sax ci xet gi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ bouteille ñu ne nak mbolam tarangi ni kenn du ko am ludur ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakari ak moy yi mbokki yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu baax andil nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ bukk di julli ci mom ba taxna ngeen bismillahir rahmanir rahim buñu ko dé top danaka man ñen ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkal rek lo xamanteni jami dañu ko mëna jëlé ñoo wax ni nit ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu tole bokk na ci li nga xamni su ko defé yalla yalla mën nako mussel ci metti tu bokk modi ni mu bind ar rahim bogo nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben suko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu tak ko ci bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti neneen itam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañe law nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neena ni tam bo dem nap tax neena soko bindé neena daal di koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nekk mbal mu yalla barke neena itam baatu al baatu jalala bi te modi baatu allah bi nga xamanteni mo nekk ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekkenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamni ngeen deen go bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni baxna itam ci walu baw naan kep ko xamanteni deen go gis nga ne réew mi nga nekk chasseurs moo fa am te moo di décor nee na nga jàng 71 bismillahir rahmanir rahim ci yéene bu sell yàlla dana leen may taw nee na itam baax na ci métit ndax bu fekkee da nga am métit wu tar wala nga am mbokk bu am métit wu tar nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahir rahmanir rahim yàlla dana ko dindi nee na baax na itam ci ku ñu liggéey nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahir rahmanir rahim neena téméré yoon diko ray ci yaramam neena liggéey ba dana dañ mu def ko nak juróom ñaari fan yu tegaloo ñu ne itam bisu dimanche ci bëccëg ba bu jant bi dee fenk nga taxaw jublu qibla nga jàng 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yàlla dana la wërsëgal wërsëg woo foogul woon maanaam wërsëg dina la dikkee foo ko foogee ak foo ko foogewul woon kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi moo di bismillahir rahmanir rahim rek waxuñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi li ñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misaal ci njariñ yi dafa mel ni rek ku tiim géej dugal ci pousse yëkkati ko lay taq ca pousse ba moo di kemtalaayu li ñu jot a génnee ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la des di géej di ndox

moy li dess ci njeriñu bismillahir rahmanir rahim yu ñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi mo di nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokki ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo len don defal waxtan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labbayk muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe ngay jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisal lamine new lay wax na tisal lamine ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqi khulodi ciow rek mune tek ndax def di borom xam xam

aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggute joxo te lajulo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekenteene gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisse ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soplu la boko gissone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nena iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaron ak jammu job netliko wax ko lam wax jammu job ne ko dal meun na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna waridwanu iza raak han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne le te bu lay gisee mom lolou mom meun na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man meuna def pexé muneko pexé bi nan la muneko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn jaan dadi ngang iblis dadi soppaliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jaan dadi ngep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mune ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak né lepp lu fi garab mën ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré né garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané né daf leen yërem di wané né itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mo ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamulen li xew xam ngeen lutax yalla tere len garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mo ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayyi wulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax

mu daldi wo ñiko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako neko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoori bo fi gis rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu buki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul te yonent yalla nuh bu bëgge jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lampe mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lampe yeb takando kon nak ben bat bu yonent yalla nuh wax meuna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yonent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci genn ga bëgg dugalé waw amna ñu né mu né ko way mbam duggal donte shaytané nga andal né na ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal loolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam né iblis duggul wayé bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waw duggul ci biir wayé ci kaw la ngoy waw ndax dañ ne lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënum waaw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom té nga ñew and ak ñun dugg ci gal gi té baña and ak way bokalé ñi muné ko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yéggi ci montagne beulé ndax suma fa démé mën na ma protéger ci ndox mi ba duma lab bayyi bi né ko tay amul kenn ku mëna sévé sa bop ku duggul ci bato bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti neke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dana la musal yak sa njabot mo taxone nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxone yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom jide ci sama njabot la bok te itam ya ma digone dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti kabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamner yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayyu paspas la gëna xol bayyu deret bayyu paspas la gëna xol bayyu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jambura yam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxé nga bon ba paré ni xaar euleuk mu ramula koku nax sa bop la

0: le juromi yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen jurom yi fété ci yaram mi su dé yi fété ci bop bi modi yalla daf ko digël pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu ko la gis ngay xaw ni rom ñoma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi bi ko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njañ do ko kagne do ko topoto yonent bi nene init taghatta sha'ran fakrimhu sulay yalla maye kawar nena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram ba mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw wa ku civilisé le won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ne aljuma ji jot bëgg na nu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul aana moy wat sa naq ko ki tam lu bax la naq bi do ko baye mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jemp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko ki tam dafa bokku ci yiko yalla na towon ba ca top itam modi natful it modi e wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyiko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca top itam modi ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na maanaam jëli nañ ci muhammad ibnu abi muhammad mu jële ci saïd saïd jële ci akrama akrama jële ci abdulah ibnu abbas mu ne baat yi nga xamante ni moom la yàlla nattoo woon suñu maam ibrahim te mu matal ko nee na du dara lu du rek taqalikoo bi mu taqalikoo woon ak ay mbokkam ba mu demee ba xam ne bokkatuñu pas-pas mu nangu taqalikoo ak ñoom bàyyi leen bokkatul ak ñoom ci dara gannaaw ba mu yëgee ne ay mbokkam amatuñu pas-pas ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu taqaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag santek mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahim def nako xam nga yalla sax bimu yebale yonent yalla musa ne ko dama la beug yoni ci firawna def ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yeb talubele ci namrous kon ibrahim mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wedam amatul lu mu wax te ibrahim di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb modi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamm katu safara bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim ganesi ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko deereet man safara la gëm man majus la jamm katu safara la ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma ba ma teral lu nga bayima dem ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ci adul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ci jogé ak lumu mën ci don teralal mu ne ko itam waay joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ngi koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu toñul kon nako téral ci la suñu mam ibrahim dawe ak tankam dal di dabu majus bobu dal di koy wo majus bi andak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbajj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem majus bi tam jaxlé ci ñaari xali hal bu ñëk ba ak hal bi wutina waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko sa nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñen fukki at té ñen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma woté lo rek moma digal ni na ñew wola teral la ndax teral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahima ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour kenn damay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gango gor gu tedd gango ibrahima khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñepp di sant ñepp di bal wax ñepp sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan and ak sen xarit ahmed sam ci sen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al haqqah mal haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخفى